0: Hejmodi kare mthitata thetu tha vinduka na Constable Makanga. Mathiku thiku oma wa...
1: Amoroge nao. Mpindu.
0: Atuani kuwana. Nguwa ya mwiko.
1: Atene kenge toko yuwe kawene. Kwa pia atadinatu vera hema sawanda.
0: No me papadi kenge ato peundha.
1: Aya mai wana kapita ni poe ningai hongo.
0: Tuna mtambura.
1: Nangu shemu. Ai servasi zumakanga kuna kuvendu city police. Kukushana kupita kuvendu kushua peundha kate diare ro. Shumtaro mahozi nonge pedi stavra setu. Si peunta ningatu kuwane kera no mahozi dikumi. Omgai karashine ihoto mkumawari kako hadithirama ure mana umbiru veni ngenyo wa muno fochi wakarisha ringawa zaame katikuma anokushua ape unda runguro katidiaro masithi kune kandiko dihuzi tunakuwane kiranadio pono urveze nguwa kukuku mutara kwa stavrati pito mkamana na venishi ngepi disi stavrati etu mutara wadoro pana adishi marombo teta kupira kuruwa nane mawadi veni ngenyo mahanga era asemu nuyoma drive yani yonger ayo na kubiata pa ukihu semu yoma na Dr. Kwame Kuruma na yana kubiata pa ukihu yani marobot yetu na adishi wana kupira kuruwa na ngeji mtaro adoro adishi ngeji putu na kubwa plane kogogo.

0: Nako the king in a minute makoma wadi, no minute kuwa kone the wadi the kupita kufiri thetu the kuwa kone the wadi tango tukawane mbuthi thetu the kurandako. Mashure o mengi anatanga kutapa imbapira yo makumbere roa wanu kemu kuwa tambura mo mashure uku kuchaka chaka thukume na po kutundera ngara the dihonyi and the kutanga ndani ngara the dihonyi the kutanga ndani the kuwa kone the uhatu. Diare rota unketu kakenge mkangiri ngiri kwa makuhongo ka oshodo njupa mkayuwa yu ingi yuko hatira kudichango. Mbuthi ngathi katunde erekeho kwa muka dikuto si Kongo John Isitwa umwea oyuwa kara mkomiti edhitha tamburanga hanuke pamashure panaro dho mukunda. Hamoroke?
1: Moro moro.
0: Tunamutambura kumaku nandua pinduka.
1: Ewa mpandu. Mm-hmm. Wa aswa pura kenu kwa ra, siruo setu saa sikie na soku izamu.

choro kerengoli mudani unya uunguli kakwato kukanwa umokamba na mudani unyendi wa mshipana shateki umunguli kakwato kukanwa mushinema sha kuhowa isi unyaka imere kitanguli dogoro wa kampe skarata shashigeha kumwena kumurupu ita umarumba tano anya isi parwede noni kakupeko tunguli marumba tano oka karo kuyona manda ha kumwengu na marumba tano owa na karo kumuruindira ano marumba tano ayona Uruguay kakwata kumwena Cape Verde kakupa mbiri mambiri ano Egypt kakwata kumwena New Zealand kafundu Egypt na gora tatu New Zealand imwe Austria kakwata kumwena Argentina ano omoka fundu Argentina na gora mbiri Austria liuta Iraq kakwata kumwena France omo France kafundu marumba tano anya na gora tatu Iraq liuta marumba tano owa nakaro kuna mchi Norway kuna kwata kumwena Senegal omwana fundu Norway nagora ntatu Senegal mbiri Algeria kuna kwata kumwena Jordan omwana fundu Algeria nagora mbiri ano Jordan imwe marumba tanongo li otu nakutate rapa weno kunkinda ya ujuni muliuwa lia na munchi Portugal kwa kwata kumwena Uzbekistan paviri ya uhambo mbali England kumwena Ghana kwa kwata paviri ya mrongo Yona marumba tano mkenguli otna katatira muliu wale yona utatu. Panama nga kwata kumwena Croatia, ano paviri ya kutanga, ano Colombia nga kwata kumwena DR Congo, paviri ya unem, Switzerland nga kwata kumwena Canada, paviri ya muviu, ano Bosnia nga kwata kumwena Qatar, paviri ya muviu. Anya marumba tano mkenguli otna katatira chinepo muliu wale yona utatu. Esi, chao kengetu mwaparwede no Marumba tano owa na karo kuna mchi na yona Aye, si kuna kara si vitimu itira yunene Spana oshunguli wantu wa ingi kawa tatere si Senegal kufura kafunde marumba tano Paka si ka Norway kumwe omunguli anakomba nta tatu mwambiri Ano Algeria uye vina mtompoka Mkuto na konguli Jordan na gora mbiri Ano Jordan uye imwe Shaye, wirongo ya Afrika na pano panya kuna konja yuna konja na mpilingo wewe na karashi Senegal muyendo uno kuna kumone kashi kumatame kero eshi kuna kombanta anakombanta. Shaye, vinketu kaitamo tuwa tumuli kuwane kampito oyo uvre kufungwi na kunomura damu kondwa yu ituro mapukuro uitemo mbuli dama udano ano pito inaruka kwa kutumuli kuruwa nta mpito oyo uitemo mbuli dama udano. Saye, ruwede ndakaru karere, kwa utumuli fungu inamu, paruwede no minute rombiri na ntambiri, na kupito tumuli kuiri ya uhambo ndatu, isi nko utumuli kuruwa nta mpito oyo, uitemo mbudi dama udano, mungura ngura ya na munchi. Saye, kwa utumuli kuruwa nta mpito oyo, fungu inemo, uitemo mbudi odo unakara nado, ukambekeko kuma udano owa na kuyendo pantambo ya likuru longo, mbili pantambo ya ujuni, ano kwa marumba tano kinda ya ujuni ano winki na wana wa oyu katwenya kwa parwe deno kumarumba tano owana kutuimo ano virongo yumuwe na komba nta uyutu na tati irishi kufura yika duruwa na vitimu itira ayi nko kutumuli kuwane ka mpito oyo uitemo mbudi da maudano

0: yero hose yenko kutumuli kruanta mpito oyo mokuya muite mumbudi da maudano snepo parwede no minute rombiri na muyudi na upo kwa ikatone wiri ya muyu se yenko kutumuli kruanta mpito oyo ite mumbudi da maudano watu FM kumaudano
1: hello
0: hii moro kenu yeah
1: Ate tatu pura ya mando
0: ya okim
1: jeme ni tunashana kupura
0: ya
1: uya na yuru munga pinga dana
0: jeme kuna kumone kashi jeme nga dana mune
1: mune
0: kumwena Ecuador
1: ok mune
0: ya pawiri ya mrongo
1: ok
0: ya
1: Ate pano pashkoro ate ni mandowe shitu
0: okay
1: eh
0: au mandowe shi na mwaka ne kutwara mumu na kungungu nikira mushini mamkinga kashaira ndi walina inga katika ku final
1: we final mandowe
0: okay
1: we mimi na kuviambo muwachele
0: ehe
1: mra uri wachele pashkoro pano mandowe shitu kuye
0: okay
1: na mandowe shi na ni chewene na Mandowe si tu kunawa na watu kule.
0: Okay.
1: Tumpandure? Mpanduashu.
0: Yaro. Shaye, ruwede kuna koka na koka. Koko tungoli kuruanta mpito oyo. Mukuyama uite mumbudi da maudano. Watu FM.
2: Hello.
0: Morokin.
2: Ya, kwa kupana sableke kutoka tundira. Nyamijoni nako uyunga.
0: Okay.
2: Kwa kupandura tupa mate tuwa bleke ikaru gana ni mwakonda.
0: Yeah.
2: Kwa hapa makorange tuwa tuwikire ngororo na kuhiru gana ngororo na mpiriwa mwati game za tuwa mwa peyuka sukarele utikuka tuzumba na serimara hansa kusimpe kapitulu se mkumotu tuwikire ntuku ngororo wa mati kuhuse na nukuli turamo ya kwa kupukura tuwa mata skochi kwe tuta nkogo mkondi hapu kaga mara kapia kusigire ngororo konungodina tuguwa nikara na gengedi mwike ndikubura amone kena intani kwa kupura me Englandi lweze kena vura kudana
0: Englandi?
2: Ya
0: Yo kita tumtarere kum. Yeah.
2: Okay, na tweet para kana ko radio.
0: Pandu?
2: Ewa.
0: Nyaro. Saye ngoto na koka na pano panyaka desha kadesha ni shi ngoto na kuinda kuto nalikuwa mo alia maudano. Onye tu wanakupuro shi England liyo mkinga dana, England ga dana ngoli mo mapeu. Ano nga kwata kumwena Panama pawiri ya ronamwe isi ngoyo nga kakara ngoli pawiri nyam marumbata napaka si ka England kumwe na Panama ano mshira shama udano sha New York, New Jersey shaye isi ngotu na koka na likuwa mo lia maudano kukutumbo likuwa ntampito oyo uitemo mudi da maudano watu FM
3: ngura ngura ya iwa vashi
0: ya roo
3: Homuli.
0: Atuwa no kweni kum?
3: Aona tutuwa walika.
0: Pandu.
3: Pandu kumpito. Asistani, tundira ko local city.
0: Ehe.
3: Yasi, tatu pandura unene ambara gendeso. Imo, wamatu etu. Skondo weke sapiti. Aye, paturugane ni isimu itira. Seto tara.

Minute hizi hatu zirakpita kufiri zetu dho dikumi kumathikuthiku diarero. Esi kumathikuthiku anone baturu kakone kakarano makurandu yetu inga yetu noe name. Pamurandu keho o makuchinjwane era pa makurandu yetu ano esi. Ngesio hiya ikaende po thiwana, thiviki thinuru nga yetu wanange vere ngenyu. Yamba yo mikunda and state of region address. Ano pamurandu keho oi tunakara no ya ambai no ya hatu mthivike thino mbadu wakona keho kukara no makurandu yetu inga yetu noe name. Rufethe nore nganyi keho tuterere kutumsika tunakarandako.

Yaros, tengo ko sosi wa va ka hewa gona ko hara no si divi sos na katinda pongos na ka hewa ni hugu bara si tu pono so sos divi sos so awe na rono he dire pepi no radio so ge kuda ko menya menya ka hewa bono kara mendi ndiro yo ka pura kena kai na ika hamina hamiri kwa mo lio wa ka hewa gona ono liwapa ikere mo kalitura mo mo kakara mpura kini mo mtupu ya wapera kahewa tuzeni tukazogere ni mo mtupu atuzogere ni koko kamangu roka mo kaliha mesera meili kwa mo kenye kuno hamine po suruwesi kahewa lizuwa asi onopukutambura meili kwa mo liowa kahewa gona ili kwa molina karamipiti siroli angi ya mekao mezoge sarafina jamba Kosten kwe sisa neina, kahewa tatuzi itu kazogere ni oktatu menya menya wa kahewa imu ya wapera ngoso atuzogere ni oktatu menya menya. Oh, ano hei natukazogere ni uliwapa ikire kahewa ni hukubari uliwapa ikire tatukazogere ni kuhamina mauhui. Misi kahewa waiti wasi mauwis ninge msinge. Ano, mamtupu ya karasi. Asi kenye kumwe kwa kara no mauwi ndi no uhui wongandi. Makura kukiku kahewe wa. Zeta tuyunga ikuhami na mauwi mamtupu ya karasi ago manzi gali siga hena. Mamarupe go kulisiga siga. Masikuwa matupu koke kahewa, uhui msinke nampo, waharapo unene. Kazarasi, ai ngana kere yenu uhui wongandi. Ai ngapu iha firasili, ngana kere yenu uhui wongandi. Ai ngano narugana yongandi. Wali uhui msinke kahewe wa, waharapo unene, wakarapu kazarasi. Uhwe wawa uhara unene. Ano, zeto karana wo. Ae, ngano taikuretele ruhaforo runene sili. Wiza ipovure kiatu tantera koka hewa. Wantu kwa karano mauhwi gokuli siga sigamu kwa karano uhwi. Ukarasi mtu piliko ukarasi uhanduka ukarano inka yuinzi. Nye mtu ogo. Tuputa tamika kuhuyunga. Aye. Nare otameke kumenyu napo. Awe otameke kuzora po. Na inye tupungoso. Mamwe kwa kara nuwa uhui. Mukuningasi kuzore sa tupu wakwao. Nore ureru ndino usimbu simbu. Mamwe kaptupu wakara nuhui wayo. Pili ngapi na heteka. Wandu simbe. Tam nunguru kire tupu. Tam tara tupu no meho kapta wa zoro. Mpili ngapi na heteka. Tura po izore sa. Eyo kulisiga siga. Usiwa mwe kwa kara no uhui. Wakunika si age. Kuzore sa wantu. Ando wa mwe kwa kara no uhui. Ukudimba. Mauhi manzika hewa. Ago kulisiga siga. Wamwe kwa kara no uhui. Ukudana. Awo waidi watupu na wana wa. Ano, wamwe, aye, uhuye, woiruga na yoko mawoko, yokule siga siga, pangira pangira ininke, na inye topongoso. Imo, hasi wamwe, kuili ronge, ramara, wamwe kwa kara tupuno uhuye wayo. Kula nse, ta, gwedele rekonye, moka alironga, aye, kakara yungwendi, wina uhuye, wendi waupa mekehena. Asi koko tupuka wizamo kahewa kona kukuhara ipo obure kia tutanterako. Asi uhui msinke o wahara po unene. Uo kazara si ngano wakire nye no uwe uo. Ai ngana wasiri unene. Wizamo ipo obure kia tutanterako kupitirako 255-623 moku wizamo me likwamo. Koko tupuko gehewa. Iko tunakundindira. Ninga singwe ntodo kaya usimbo. Moki ya rugere sampito sanyi hewa. Mbali ntano ntano. Ntazimwe mbali ntatu. Izufungu na kahewa.

0: pike bes. Aweta te vindundu mom nam tandera mina kafuta kembo ngapina nge. Imo na watu kwatere mipako it's okay. Imo
1: ina kembo. Bela
0: mora ndrona ya.
1: Bela.
0: Tamwe watone papa nje. Okay.

Wato FM viri dho kuoko. Kuna kurandako madhiombudhi anakutoya otilie mavanje kashako. Iwa yopathicho eyi hatendire haruwani horutenda mumiaka dho koloni ngaka ihutha mujitunga. NBC anadimu kitha eshimbunga dha karera po haruwani napvum dho hanatorora thikarera ngepo inga yu haruwani wa NBC. Theko dha kahura ko dho kukandwera murandu mutitunga dia South Africa dhinatokora diarero kutundithapo matokwero o theko dho dhikuru Cape Town kuhatera ikumbera yo diko dia presidente okare wa Zambia mkakupwa Edgar Lungu eshi hamuhoreke South Africa. Ditunga dia Ivory Coast na yuvi thamayendithitho o matorero mapya nga haturithapo no thitambo tho kutepura ngokanyi munako dho matorero. Ndani Sri Lanka ngatumu hakaita hakatape mamweno kohanu mditunga dia owa hana kukavura dihamba dio denge editatundanga kutumwe. Popa unhura wa madhi ombudhi okurandako nganituka yuve muviri dho kuoko no the fortune momuno muwato FM.

Stengi wa Shashua si parwe deno una gwane kire kumwena mwenyewe Ervin Mbambo Ndonga mulikuwa mo halia mshitaura omoto yonga nga sinepo winka vya meno kuitaura viponga ama mitaura na yumwe oya shoro kango muitaura kuhaa meno vihauto wa shingi wa indi parupadi si namchi uwiri kuna kademini nanguli mapuko mke ovaru wananga wantu wa kuyenda parupadi owa hititangopo viponga. Ishina mchi uwiri kuna kademine na mapuko mke owaru wananga vantu wa kuyenda parupadi owa hititangopo viponga. Ishi mwaka tupu kuni guwanekera tunguli mkaruwede kaka fupi ni guwanekere na unyande Matthew Palata mudoropa ya Nkure Nkuru onguli akavuro katpako sinepo munjo iradakushu wa shua odana kakara nado kuwa mwe na kugwanekera nao sinepo mdoropa ya Nkure Nkuru. Mkaludi kakafupi tukugwanekere tunguli kumwe na Matthew Palatam.

Aye, tumsika totu wak pora kena, tumsika totu wak pora kena, totu tenda. Aye, momna kani uyu nga penasi, kapisi epero limana gure kudana. Nambelengano kwa ingire tumakura to gumagura mtue, ndi kwa gumagura kapadi na watu pu. Ina waningia si nambelengano nga pimba kusita, kokeri kangaroka mwesene nga kadimba, kufura kakugume kumchima. Nga batarako nambeliwa nona, ngapi wali didi mikaso gomkondi kapi ya danangaro. Winga wapo tarako kukapadina kaukina kaukina. Iyo lidiyo harapo tangos kapadina kauke. Iwa teturo wanona sinan. Ogomkondi na niga karapanagi nongaro nani kumtua kumchima. Ya. Makura sana si pepio kara nuanona. Iwa engano kwa ingire kwa stafura makura nompadi dahe pakara imondazo stafura. Morana mpilio pampare kapadi na kauke na kauke wanona katna akamona. Padi katna wazumona. Na inyo karangoso. Nampile ngano sana sarupasaro kuiraruwa kaire pepe. Turapo ya nompadi kunikira siya padu pampara kapadi kapisi wakamono. Wanona dogre iwa teture asdana wakumkondi na kene inaza mtunga rakumchima. Cha! That's what

Yara sida daktuke kwa masiku ni mpure na meyas ngapi oko mate okwere kume na memu akuto okwera ndi. Are you feeling the vibe? Paga momo wato FM kwa masiku. Kume na DJ Stako njima zembako. Makura ni mretere na nye mom tupia wapera. Tuze.

sana se opera kena konomsika nongea omda kagwa sana gomchi magomore eru kundando mkama ohodi komatama. Wakupura singe ya koro kere nani kangaro kupura kena tupo mka kuninka okungwe kwa kulisigo nesa okungwe kwa kuruga nangapi na inye tupio kufanangoso pitira mwato FM mchima gwetu.

Kamati yeke ni kuras ngap yoko. Kome no kamati jei. Nove ni kuras ngap yoko konom dingo noko dampungu. Kamati J na koma ya tokwe rezu alina mo Wato FM na inye tupia kufanangoso kumure ya tera na inye mom tupia wapera.

0: kamati kange ka boy kange Kevin posudiwa nikupura ngapi yoko
1: umuntu safasa
0: ai mazuwa na ginyi do do do do.

La twins wange posha mvura okanuni na mbunze none ngapyo ko. Eto twins twange Kenya pa kuwiza melikwamo. Kenya pa imatu wiza melikwamo la shamvura okanuni na mbunze va twinsi.

0: Esia. Wala wala. Ay, wow, wanga pioko. Okay. Amigos and amigas. Okay.
1: Ya, yo ngala nja kala maso yo natungu wa tumlango wa uka ino ngweho ni ndi. Kulisuka.
0: Kulisuka.
1: Ya, yani mioni wa musi kangaia kuzikula
0: yo. Na kadi waska msika msingi ya kotamba.
1: Okay.
0: Anani rugana mo mo ipura nyamoge. Wapekerange matwi.
1: Ndandu.
0: Shap shap.
1: All right.

0: Wazala.
1: Hello.
0: Yes, yeah. Hello.
1: Hello.
0: Yes, yeah. Oh, harak purange kamsika. Iko ili.
1: Safa safa.
0: Safa safa. Taksa fesa. Okay, nang tuira po kamsika ka safa safa. Nyo ili si?
1: Waera.
0: Oh, waera. Oko kara kupi?
1: Kompora.
0: Oh, kompora okara ne? Wapekerange nompadi, tanda nikupe safa safa izusa? Okay, paru di omo dorongo. Okay, nani kakupoko kamsiko izusa? Bye.

0: Safa Safa, Taxafesa. Wola wola.
1: Yo, DJ.
0: Mazaka naka kumasiku.
1: Kirento kangaroka MG.
0: MG.
1: Mayenzere.
0: Mayenzere.

0: Hola.
1: What's that was?
0: Jabaji.
1: Aba, Jabaji.
0: Aba.
1: Obe.
0: Naripo brother.
1: Na nye tubio kufanangoso.
0: Umuamo studio.
1: Ah, muatende.
0: Ngwe kwa diploma, ngwe mago matenda.
1: Ngapi yoko hamene?
0: Obe, okutororo kwe kwa isha ngwe matere nge.
1: Yata, yata, yata. Okay, ingyo harana nukuruga inangese. Hello? Hello, yeah? Do. Hey, kaselfon kangena kuipoka hagere. Waza.
0: Wala wash.
1: Moza kanaka?
0: Yeah. Anya merobe na karamondama. Nakundi chirapo yina notato wa karamo uza wa garwa.
1: Okay.
0: Mkuranga karam ko chuarongo. Yanga karako 8 months. No boy dange do poka koro.
1: Okay.
0: Kuranga ro. Angendendi.
1: Kapia rara. Nanya to pio karangoso. Masega karago matovara ne. Shap. Aye, suruesi matuwa kuzangesi kumehwewa, kampito nyone naka zegwire, omwano mvura kuiza makura, mpurengesi nomsika, odoma ara kuzuva kuma siku, sanke dengere, kapia arara.
2: Ungi mpumelele uvela kumkulunkulu, abanyi.
1: Waza, yes ya.
3: Mpudio muawa.
1: Ah, mwatende, ngapi yako?
3: Aye, pumaremaba wawa.
1: Imatumna kui gazara king urugwedi.
3: Gerike tupu.
1: Tiii.
3: Timo na mibia na mnye.
1: Na inye tubio karangoso.
3: Ya kupura kangaro.
1: Iko hili.
3: Kati ji ngwazi kena fake love.
1: Fake love.
3: Ya.
1: Kuma na DJ ngwazi.
3: Iwa kadani wa samani rangyo mazama le kina mkwa onzima.
1: Ove.
3: Walitutu mwine.
1: Makura wa tarasi ilo kuna vura kuvena maruba sano. Zama lekume nasima.
3: Ya, DJ ndangi.
1: Iwa wa King Rugedi.
3: Sharp.
1: All right.

kawa muli dele no goal mbali, goal difference ndi mbali, anogana yu akara peangole uvali, ugwa karasi nagika winine marumbasa no gamwe, kawa uli dele gora zimwe, kapi kawa muli dele goal difference ndi na zimwe, itwaendi nageita tu. Asi dogoro papa, imonye ya skama ngesi mogrupa zao, nataranya si apa nawa manakudana marumbasa no aga, ngapi nye omna avura kulikuama, ngamu mtuwa karasi wavali ova kulikuata, iwo vakara keguru pewangulu kuhova neri lia uvali mumarumba sanugao aga wakudane na mo Boston Stadium ano mo Foxborough mo America asi dogro papa imo yas kama ngesi marumba sano ndi grupa za England kume na Ghana omo vanakara kume na Panama kume na Croatia ano ngamu mtupi ya karasi senotara isimitira yao England kume na Ghana asi vagwanekera tupu mu marumbasano gamwe tupu ogova dene ano ipana eina nyei wali kwa likindi reali kindire kwa lihuli dire gora zime na zime asi kutundopo aye ngesu kwa kuyagwanekerae mu marumbasano go nginda zo uzuni aga vaku danena mo sera oswaktumbras Boston Stadium si dogro papa sana sotara vakwetu vanandunge owo avangungu niketa vatara asi aye Englandi mpito zendi zokuvura kudana marumba sanwaga kwa kuzingungunikira vadivi yumasi zakara dogoropo 83% anosuruoso kudurowa kwa karapo 13% ndi 12% anogana mpito zendi zokuvena asi kwa karatupo 5% kusikura vadivi yuma nataranya si yousiri gana mpito zendizo kufura kuvena Englandi zakara zo nsesu nenendi ndi ngapi wale nampo ano marumbasano agaga kwa roka dogoro papa ngesi kwa gapa ukiranye msiwi ogwa karasi Said Martinez ano msiwi gontundiro za Honduras ano omo akulikuwa tesanyi gawa marumbasano aga kume nova assistant referee suwendi wavali wakarasi Walter Lopez kume na Christian Ramirez ano imotupu fourth official ogwa karasi Ningma ano gontundiro za China imova kulikwatesa mokuvura kureta marumba sanwaga ngamo mtupia karasi England senotara isimitira yendi aye mo marumba sano gonkinda zo uzuni gali hame seramonye ikando yosika koro na ntambali ano suruoso Ghana kwa lihame sera moto pu esingesi skando sendi so utano kulihame sera ko marumba sano go mkinda zo uzuni ngama mtubia karasi Ghana senasto diworoka sikando so mulio unene opoga karugene unene mo marumba sano aga go mkinda zo uzuni kwa karasi mo 2010 apa marumba sano gakarere mo South Africa senasto diworoka Ghana apa gakasikire mo quarter final ano mo marumbasano gendi aga gaka dene no penalty wakambenene ko no penalty mo marumbasano gao kumwe na Uruguay asaye dogro papa imo ya karangoso ano dogro papa ya karasi Ghana dogro papa kwa kudananye marumbasano gendi gautano usikura omu ya kara ano nampilingamo masi aye marumbasano